day vante man bu sa joy mu wet bu ba keur jogi pendigi ngone ak am sa jogi pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet mo tax akam ni joy wet am do kullu nafsin saiqatil maut ku masdunu da ngay de am do sawba debna wolu fatim tende.

kanaga mako bagi langara na dar men de na ba noro sorti vien do he ko nyama dum ha ra salum ko kambu fadi dole mako takko mun hodna mudo yo bursin kuma dal surnga ha yo we waaw yo mo bursin kuma dal kala dida ngam mel e tayni re wala mel xawma le ga be ga ben dara yu ne boy galaw dan an yi ngandari jangal di jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

0: ko mi tubal
1: tubal no gro bone o
0: gete mama ande ko gommi do
1: yara jaata bi temi
0: yari abudi mana man jaa ngor mi ki wala man jaa
1: Allah ba ya kan do walla jibbubbami mina moyi majjiraɗo kamil o fo yon namdu ɓi wona welgo wona hango wona dow wona les ala komi anda hen ɗo mi hoɗi malisadio hoddemi malisadio nde ko ɗo min mi yidam holnoon ko suwonir hakkude men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkude men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe ɓe foof onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo fo jogoɗo heɗade bannoɗo fo yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fof muɗal dinɗum hoore ngal sababu baɗɗo hakkude men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettami oyi kadi omo juurami temen nayyi e ille malisadio seydi Ndiaye yara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde mille franc lettre sala temmere o wiyata mo yara debɓene cikkallaɗe jofa mo jolani e sembulanel gawdule wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sintu jam joro jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalanoye mum haalama pullo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duyo yokotna ko ɓuyal de mi haali ko ɓuuri

0: janggo Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah amadu ko gudde yettude Allah Rasulullah ko nulada billahi ko seyna Allah limamul mursilin kanko di almami julbe katimul lambiya e kanko adi tagel sakiti fenje dina ko wata fen jangal dina makko ha nyande yawmi basura wi cidel bubu suwa wi wadi do maana en temedde joy mudum yama ba
1: wono do suuda men
0: mal barka ba wi Khalid Musa wi wadi do temedina sama gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodde ngol juddo ngata daande si o wi akati mun lambiya e kanko adi tagel sakiti fedde dina goddo warta fen cagal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna jibina ko makka o dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina ababakri be mbimo baamu boomi be mbimo siddiki gongindo kanko adi gongindo kala tagore Allah kanko adi gongindo bokk sambala jimbiri

0: laj sappa jëbël so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baal yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar def ci sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa daaro mbay ma jojo ñi lay mbu njay samba mbu walba tuku soda mamma dik fekk nu fi fatale njay kulim juum ndey fatu ki ne la kuma fatte ne ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar dik momit def walal ci bi ndax moko
1: waaw njaga li nga wax lepp mbay deug la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppe nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bëggloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw wax mu daa ne koo xam ne kii yéen a bokk benn dara

yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem seigne abdou khadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ma mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wét gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kani yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wét gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko tay ngeen taajé añ bu leen ko taajé rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bitéli ndox kireen tek ci wét ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bop muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mu di diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilaf mangal gi sun xeye ba ndek ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu yu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da paske dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

ndongo malikum ba isa ba malikum ba kayre ngone jogob kayre singka kayre kay mi sibi gibram nar choron jana bersin buka cilas kura.

jëmb jëw kaw dom hi sa ko itti jëmb galle baam to adi ni jëmb ndar galle mo wajju taaki de ci sam ko ni ngurtani sa nani babira no wajju yim tebo tinu tan de ko ni ngurtani fa mo wori mo na feewani woni wi te hawaja sa ni min duudi jottande hawri ni min haalde inde de de woni ni min duudi jottande ko min mbara ko dum haawani mo fa inde makko de haalam do acci jaasanu so tawi hawaja mbiya cillu alhaji amadou rabbal mengetanum gal ali debbo

si pute kuri ngay na ca bakel ma dembe say ma ca golay re ndaw ndey marep ma abdoulaye kat simer ak di ñi simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw

jufé ni ñom dañu graw fatou ko wel tu han rangale lek yu dul jeex naan sadida sadida sadida na do bir bi sadida souleyman fayna nan pebule dina ko lek ka pebule mo bokol lekul bokol lekul loy def yena fifi mbay gay fay mom

ti mborso pindi ma may sana lew nya kay way nak fa tu bintu job de bu su na pe fena bintu do ba ba may sa ba ngandar gay bintu sa ba de sat na tin kan le la tu na.

Cheikh ma ñong faat ñay am Mamadou Ndiongay sa bay Cheikh ñu doylewul ba tay ñu jox sa ramatlay ba mu mapp jojo mu am Thialiou Ndiong Cheikh Mamadou Ndiong ñu doylewul ba tay